Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay nako, huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po. Hey!

0: nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
1: Ganun po ba, inay?
0: Lungkong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
1: Kasi mahal din kita, inay.
0: Ah, eh, yun lang.

0: ngayong 2025. Ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, di ba? Tara, tawagin natin.
3: Wait lang, teka-teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
2: Eh, yun lang.
4: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
3: Ano po?
2: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
3: Hindi ko talaga marinig kitay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
2: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
3: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
2: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
3: Ah eh, yun lang.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: always stay gracious. Best revenge is your paper.
1: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
2: Yehey, pare, mayaman na tayo.
3: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
2: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
3: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
2: Ah, eh, yun lang.

0: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
1: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
0: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
1: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
0: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
1: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? E magpatuli nga, di mo magawa?
0: Ah, yun lang!
2: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: yun lang.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: Your favorite FM. TAPS Radio. Real radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Yun lang.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na!
2: Nay, babae po ang sumagot!
1: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang.
3: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon. The best of country songs on Tops Radio.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
1: Ah, akala ko perfect, anak.
2: yun lang.
3: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Pimples.
2: Eh, bakit ka ba tinitigawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
2: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
2: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
2: Ah, eh, yun lang.
3: Hey,

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Ouch.
3: Asa na si Oyo? Ba?
2: Wala siya.
3: Anong oras na?
4: Oyo, what's up, bro?
2: Tagal mo.
4: Bro.
2: Hey?
4: Hola.
2: Tara.
4: China.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
0: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita.
2: Ulis ka.
1: Eh ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Eh, ikaw ang lasing.
0: Ah eh, yun lang.

6:22 ang ating oras. Mga classmate, magandang umaga sa lahat po na mga nakikinig ngayon. Kayo ay nakatutok sa 107.1 and 107.9 Tops Radio. Magandang umaga sa mga estudyante na papasok sa school ngayon. Mag-ingat-ingat po kayo ha. Kailangan po at sumunod kayo dun sa mga itinakda na protocol pagdating sa entry ninyo sa paaralan. Huwag kayong matigas sa ulo. Kung sinabing ipakita ang inyong mga bag, ipakita ang laman ng iyong bag, bulak-blatin, anong tawag dyan? Titingnan ng todo-todo yung gilid-gilid ng iyong mga bag. Naku! Relax lang kayo. Ito ay para sa protection ng nakararami. Tugstugang pamasa lang tayo ngayong umaga. 6:23 ang ating oras.

na po ang ating oras, mga classmate. Kapag may pasok kayo ng alas 7, nakaw, galaw-galaw na po. Uy, huwag niyong iuso yung ano, huwag niyong iuso yung eksaktong oras dumarating ka sa yung papupuntahan. Halimbawa, meron kang klase ng alas 7:30. Huwag mo ugaliin yung eksakto alas 7:30 ka lang dumarating, ganon. Mas maganda na yung darating ka few minutes before 7:30. Basang-basa. Lalong-lalo na pag minsan, di ba, traffic, pag travel mo papunta sa paaralan, pagpunta mo sa mga kung saan man ang lakad mo. Huwag ka masyadong mag-isip ng Filipino time. Ako sa maghapon na sobrang napis. O kapag may meeting ka, kunyari alas 8 mag-uumpisa, naku, sikapin mo makarating dun ng kahit man lang 10 minuto bago mag-alas 8, ganyan. Yan ay respeto sa mga taong pupunta at dadalo din sa meeting o kung anumang seminar, meeting, convention, kung ano-ano pa. Pag ganun mo yan, respeto mo sa mga taong dumadalo. At kung ikaw naman ay isang VIP o very important person, baka naman pwede darating kayo ng bago ang official time na itinakda. Kung minsan ang tinaang ang hinihintay yung mga VIP eh, no? Yung mga VIP ang hinihintay, naku! Andyan na yung mga tao pero wala pa yung VIP. Maski VIP kayo, maski kayo ang head, maski kayo ang pinaka-importante dun sa event, baka naman pwede darating kayo ng tamang oras ng para makapag-umpisa ng tamang oras. Okey-dokey. Ay nako, pag sa TAPS eh, ano, eksakto impunto mag-uumpisa ang meeting, program, graduation, anumang program yan, basta pag sinabing alas 8, mag-uumpisa kami ng alas 8. Sinabing mag-uumpisa ng alas 7, ang isang program, mag-i-start kami ng alas 7. Walang mintis yan. Ganun lang talaga yan. Kasi kailangan, kasi nakalaan yung mga oras kung anong gagawin sa buong araw, di ba? Eh kung late mag-umpisa, nako, ang hirap namang mag-adjust ng oras kung ano ang mga gagawin. Sabi ko nga sa inyo, tugstugang pangmasa lang tayo ngayon. Kaya naman yung matugstugan ko ay mga pangmasa lang din naman talaga. Musikang pangmasa sa TAPS Radio. Here we go now. Larawang Kupas. Jerome

0: balita, yun daw 15 years old na shooter sa Tacloban ay sasampahan na daw ng murder ngayong araw. Oy. Yung 14 years old daw, meron daw pananagutan pero medyo iba ang kanyang iba ang consideration ay bibigay dahil daw 14 years old. Ako, maski 14 years old kayo, parang awa nyo na huwag na huwag kayong papasok sa ganyang sitwasyon ng inyong buhay. Pero gusto ko rin talagang suportahan yung sinasabi nila na ibaba yung edad na mga pwedeng sasampahan ng criminal na cases o criminal na kaso, liability. Siguro okay na yung 10 taong gulang. Pinagplanuhan talaga yung pamamarili, no? Oh, grabe yan. Ay, magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. Ingat po lagi.
1: Yeah.
0: Maski sa loob ng paaralan, kailangan po mag-ingat dahil nga po, naku, mainit ang ulo ng mga kabataan ngayon. Hindi mo alam kung ano ang nasa henerasyon ngayon at bakit na init na ulo. Ay nako. Kung minsan yan yung resulta ng pang-be-baby natin sa mga estudyante, no? Sa mga anak natin, no? Disiplinahan natin yung ating mga anak. Ano po? Sabi nga po ng gobyerno ay hindi daw gobyerno ang magdidisiplina ng mga anak. Kundi ang magulang ang dapat magdisiplina sa mga anak. Ganun. Ay nako. Announcement, speaking of security, speaking of additional layer for the safety of our students. Ang TAPS po ay naghahanap ng security agencies na may kakayanan na magbigay ng additional license security guards para po sa mga campuses ng Top Achievers Private School Incorporated. TAPS Alicia, TAPS Santiago, TAPS Rojas, saan pa, TAPS Ilagan. Baka meron kayong security agency na merong mga lisensyadong mga security guards. Hindi yung ipinaprocess pa lang, ha. Ayoko yung pinaprocess pa lang ang lisensya. Gusto ko yung license security guards. Apply na sa kontrata na sa Top Achievers Private School Incorporated. Kailangan nyo lamang po pumunta sa TAPS main campus. Hanapin ang aming president and CEO para po ilatag nyo ang inyong mga proposal. Inuulit ko para po sa mga campuses ng Top Achievers Private School Incorporated. Maybe additional 2 security guards sa bawat campus. Dagdag po na seguridad para po sa ating mga estudyante, para sa ating mga teachers, at para na rin po sa ating mga facilities. Okay, sa lahat po ng mga gustong mag-enroll sa TAPS, pwede pa rin po mag-enroll sa TAPS. Ang klase po namin ay sa, kailan ba? August 3 pa po ang klase. Kaya pwede pa pong humabol. Okidoki, sige! Sabi ko naman sa inyo, musikang pangmasa pa rin. Here we go, Rockstar with Parting Time at 6:45.

0: 아이라고.
1: Nakita nyo ba yung presyohan ng gasolina at krudo ngayon at diesel? Nasa 60 plus na lang, di ba? Oy, good news yan. Sana naman. Sana naman hindi na yan tataas ng pagka taas na naman. Medyo malaki-laki yung price reduction nitong nakaraang mga araw, nung Martes. Di palakpakan yan. Sana magpapatuloy na yan para babalik na sa presyohan na 57 bawat litro. Pwede na ulit tumravel kung saan-saan nyo gusto mag-travel. Medyo mura na ang gasolina, guys. Pero kung meron pa po kayong ibang pinagkakagastahan, relax lang muna. Inuulit ko yung announcement kanina, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nangangailangan po ng karagdagang security guards. Ibig sabihin, ang kailangan namin ay agency, security agency para po magbigay sa amin ng additional security guards. Kapag meron kayong mga kaibigan na merong security agency, sabihin nyo na ang TAPS ay nangangailangan ng agency para sa karagdagang mga security guards dahil kailangan natin ngayon dahil nga sa issue ng nangyari sa Tacloban, yung pamamaril ng dalawang menor de edad. Yun ang titingnan natin, ha. Kailangan kasi ay mas maagap. Kailangan magkaroon ng measure bago pa mangyari yung mga kinatatakutan nating mga bagay-bagay. Mahirap yung ganyan na sakalang tayo gagalaw pag meron nang nangyari, ano? Ilayo-layo nawa ng Panginoon. Wala naman sanang ganun. Yung estudyante na magdadala ng patalim, estudyante na magdadala ng baril, mag-ingat-ingat po. Asahan nyo na medyo mas todo pa ang higpit sa aming mga gates simula sa aming pasukan sa Agosto at Res. Pati mga magulang at mga bantay ay for sure hindi basta-basta makakapasok sa mga campuses ng Top Achievers Private School. Kung noon ay mahigpit na dati, hindi ka naman talaga basta-basta makakapasok sa aming campus. Mas mahigpit pa ngayon. Sana magtuloy-tuloy yan at sana ay naiintindihan ng mga magulang kung bakit napaka-istrikto sa mga campuses ng kahit anong paaralan. Actually, kahit anong school ngayon ay sobrang paghihipit ang ginagawa nila ngayon dahil nga po sa mga nangyayari sa mga nakaraang mga araw. Andyan yung nanaksak, o diba, babae nanaksak, andyan yung namaril, andyan din yung away-away ba? Naku, ingatan natin ng ating mga anak. Sabi nga po nung isang paskil na nakita ko, ang paaralan daw ay todo bantay, katulad ng pagbabantay ng mga security guard sa mga bangko dahil mas mahalaga ang buhay ng mga estudyante kesa sa pera sa bangko. My point, di ba? Kaya huwag kayong magtaka kung every time na papasok kayo, i-check ang inyong mga bag. Don't stop believing! Kayo pa rin nakikinig sa 107.1 and 107.9.

0: It's Top Believin' on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Oh!
1: Maski maraming naninira sa'yo, just keep going. Okay guys, kapag meron kayong mga nababasa sa social media, alam nyo, kailangan nyo ring titingnan kung reliable ba, ganyan. Katulad halimbawa sa politiko, ganyan. Maraming paskil na paninira ang mga kabilang kampo. Marami din paskil na paninira yung kabilang kampo, ganyan. Bawat isa merong ibinabato, ganyan. Sa kahit sinong tao, kahit sinong ahensya, kahit sinong company o business, kailangan nyo rin tinan yung other side of the story. Baka kasi yung isang side lang na story ang tinitingnan natin. Okey-dokey. Magandang umaga sa ating mga listeners na mga drivers, mga bus drivers dyan sa Ilagan Campus. Magandang umaga dyan po sa Ilagan City. Magandang umaga, nakikinig daw yung mga drivers, mga bus drivers at mga konduktor, mga pasahero na rin dyan sa Ilagan City. Announcement sa Ilagan City, ha? Yung aming campus po dyan may karagdagang 6 na classroom dahil dumami pa po ang aming mga estudyante para sa susunod na school year. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa TAPS. Dito naman po sa TAPS Alicia, naku, dami estudyante. Mas dinagsa pa tayo na maraming mga estudyante ngayon para sa susunod na school year. Ang dami nag-graduate ng grade 12 at grade 10, yung iba nag-enroll sa iba dahil nga gusto nila ng ibang environment. Pero ang dami nating mga bagong estudyante. Salamat! Diyan din sa TAPS Rojas, ang dami ding mga bagong estudyante. Maraming salamat po! At sa ibang mga campuses ng TAPS, TAPS Kawayan, marami rin! Thank you po sa lahat po ng mga nakikinig at nagtitiwala sa TAPS. Ituloy lamang mga ginagawa ang pampaganda ng buhay, pampaganda ng future ng ating mga estudyante. At siyempre, katuwang nyo ang Top Achievers Private School Incorporated dahil wala naman kaming ibang hangarin kundi makapagbigay ng mas magandang kalidad ng edukasyon para sa ating mga estudyante. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa palengke. Thank you! Ano araw ngayon? Thursday. Good morning kay Doc Ray. Naku, nasa Singapore pala ang Doc Ray. Kasama ang kanyang buong pamilya. Kay Ate Che, magandang umaga. Kay Doc Joshua, magandang umaga. Kay Ate Kay, kay Ava at sa Karaya, nakita ko ang inyong picture. Sana all! Sana all talaga! Ingat-ingat at i-enjoy nyo ang inyong biyahe, ang inyong bakasyon dyan sa Singapore. Sana all talaga! Kailan din kaya kami, ha? Kapag meron ng oras para magbakasyon. Ngayon kasi, construction, umatikabong construction ngayon. Hindi deserve ng ng no name ang biyahe at bakasyon ngayon. Ganun talaga. Sige, enjoy nyo ang inyong bakasyon. At magandang umaga siyempre sa ating mga campus directors, mga campus heads ng bawat campuses ng Top Achievers Private School Incorporated. Maraming thank you sa inyong pagtutok sa mga kailangang gagawin sa bawat campus. Maraming thank you po sa inyo. Ito muna, pampasaya! Pwede ka, iba yung pumasok. Iba yung pumasok. Ito yun eh. Ano ba? Ganun talaga. Ay nako. Lies La Bonita. Madonna. Time check. 7

0: 7:03 ang ating oras, mga classmate. Bakit parang bumalik yung init ng panahon? Bakit parang ang init-init na naman? Bakit ganon? Akala ko ba tag-ulan na? Kahapon na init-init?
1: Ganon talaga.
0: Yung feeling mo eh, parang gusto mo na umuwi at maligo na ulit at magpalit na lang ng short pants, ganyan. Kahapon pala nakarating ako dyan sa Rojas, sa Tops Rojas. Mm. At di ba pumunta ka na Ilagan kahapon?
1: Uh-uh.
0: Ako naman sa Rojas kahapon, nandyan at nagche-check lang ng construction. Oh, may nagaganap na construction ngayon dyan.
1: Saan?
0: Banda? Sa Tops Rojas Campus.
1: Saan banda yun?
0: Sa likod ng gymnasium.
1: Oh, sa likod.
0: Sa likod ng gymnasium. Additional classroom po. Para po sa ating mga bagong, dami kasing estudyante ngayon. At meron ding yung tatlong CR doon ay nire-renovate para mas maganda. Nagpalit tayo ng bowl, nagpalit tayo ng mas magandang bowl at mas eleganteng CR. Nakita mo na yung CR ng Top Sterling?
1: Top Sterling?
0: Oo. Parang
1: hindi pa noon.
0: Parang mas maganda pa kaysa doon sa hotel na pinuntahan natin noong nakaraan.
1: Yun lang.
0: Yung CR ni Doc Mike, nakita mo?
1: CR ni Sir Doc Mike?
0: Hindi
1: pa. Ah,
0: hindi mo pa nakita?
1: Hindi pa.
0: Nakita mo, na my day ko eh.
1: Na my day mo?
0: Yan o.
1: May bagong tambay ka na naman.
0: Isn't it amazing? Makikitambay tayo kay Doc Mike sa kanyang bagong CR.
1: Oh. May shower na yan?
0: Wala pa nakalagay pero may shower na.
1: Oh.
0: Dyan tayo makikitambay sa kanyang bagong isang classroom na opisina.
1: Apaw?
0: Isang classroom yung size ng kanyang opisina. Malamang may magandang sofa dyan kaya dyan tayo makikitambay. Magandang umaga rin ang aking pagbati sa lahat po ng mga LGU officials. Magandang morning.
1: Good morning po.
0: Sa lahat po ng mga mayor ng iba't ibang mga campuses o kung saan man campus meron ng TAPS. Sa mayor ng Ilagan, mayor ng Rojas, mayor ng Kawayan, mayor ng Santiago, mayor ng Alicia, ganyan. Kawayan and Solano Nueva Vizcaya. Good morning.
1: Good morning po.
0: Alam mo ang bumabagabag sa akin ngayon?
1: Ano 'yun?
0: Yung mga gawain sa construction site. Parang feeling ko ang bagal.
2: Como puede ser?
0: Feeling ko mabagal ang takbo, guy. Wala ba yung biglang punta mo na umaga, gagawin na tapos hapon na tapos na lahat? Magician ba? Di naman ako naghanap ng magician, ano? Anyway, tatapusin natin yan bago mag-Agosto at
1: yes.
0: Para po sa unang araw ng pasukan ng mga senior high school sa o grade 11 sa bagong campus. Meron daw mga ilang mga grade 12 na dyan din daw mag-stay. Naku, sino kayang grade 12 yun? Anong section kaya yun?
1: Ay, doon mag-stay.
0: May dalawang section na idadagdag daw kasi may mga extra pa daw na classroom gagamitin ng grade 12. Naku, anong section kaya sa grade 12 yun?

0: Huh?
1: Baka yung section ni Sir Luffy. Gusto daw ni Sir Luffy sa Sterling Campus. Eh.
0: Sterling Campus.
1: Gusto daw niya ma-experience ang magturo sa Sterling Campus. Ah, ganun. Nako, sa lahat po ng mga teachers ng TAPS, magandang umaga po sa inyo. May announcement pa po kami, ha? Nangangailangan pa rin po ang TAPS ng karagdagang mga guro. Ang kailangan po namin ay guro para magturo ng mathematics. Yan, magturo ng mathematics at science. Yan, mathematics, science. At sa elementary naman, nangangailangan pa rin po kami. Kailangan nyo lamang po magdala in person, dalhin sa aming main campus, ang inyong curriculum vitae, at syempre ang inyong application letter, kasamang transcript of records, copy ng inyong PRC, at ibang mga dokumento na magpapatunay sa inyong kakayanan para kayo ay ma-employ bilang guro ng Top Achievers Private School Incorporated. Magandang experience yan kapag gusto nyong kumuha ng experience ng pagtuturo. Yan. At katulad ni Mr. M. Nagturo din yan sa TAPS eh. Sa, diba nagturo ka ng IT? Nagturo ka ng IT, Dikad. When ko naman tamay at kan.
0: When?
1: Nagturo ng IT yan. Pero kalaunan ay binitawan ang teaching. Ay na, at nasa ha, nasa ano na lang siya, nasa computer na lang siya. Ay, kamusta ang installation ng mga bagong CCTV, Mr. M?
0: At medyo madami pa no name mo. At antayin ko pang matapos yung kanon name.
1: Pwede mo na ilagay si, pwede mo na ilagay siguro 'yon, balutan mo na lang.
0: Ha?
1: Balutan mo na lang ng plastic bag.
0: Aha.
1: Pwede mo na ilagay para ano? Para sayang oras eh. Pwede mo na ilagay 'yun, ga. Balutan mo ng ano, balutan mo ng plastic bag tapos i-packing tape mo pag mailagay mo na.
0: Oh.
1: Oh, deal?
0: Yung iba kasi noon, hindi pa namasil 'yan eh.
1: Saan? Doon sa malalaking room? Huwag mong ilagay yung malalaking
0: hindi,
1: room.
0: May mga ibang room pa na hindi pa namasil 'yan.
1: Ang alam ko na masilyahan na lahat 'yun.
0: Hindi pa noon eh, doon sa may parang biga niya. Hindi pa na ilagay. Ay, hindi pa na... Yung iba lang, iba lang.
1: Oh, pero karamihan yun, meron na eh. Namasilyahan na yun. Gawin mo na, ilagay mo na. Baka wala ka ng oras pagdating ng next week. Malay mo, bigla tayong, ano, bigla tayong may ibang gagawin sa mga susunod na mga araw. Kaya kapag halimbawa, medyo libre-libre ang schedule, eh, tirahin mo na.
0: Biligar daw ka ng plastic bag, no name?
1: Oo, bili ka ng plastic bag. Meron yung mga maliliit na ano? Meron yung mga
0: yung plastic malabo.
1: Hindi, meron yung mga maliliit na garbage bag. Yung pinakamaliliit. Pwede 'yun.
0: Garbage bag.
1: Garbage bag na yung pinakamaliliit. Okay.
0: Okay.
1: Binabati ko nga po pala lahat po ng mga installer, mga IT. Alam ko mahirap ang inyong trabaho. Kapit lang, ganyan lang ang buhay. Malapit na rin maging IT si Benito, ano? Malapit na ba maging IT si Benito? Pang electrical lang siya.
0: Pang wiring.
1: Wiring. Assistant to the IT.
0: Yes.
1: Classmate, alas 7:11 pa lamang, pero kami magpapaalam na dahil lang dami naming mga tinatrabaho ngayon. Maniwala kayo sa hindi, pero ang dami-dami talaga naming inaayos ngayon. Ganun talaga, every summer, akala nyo mas wala kaming trabaho? Hindi, baliktad po yon. Kapag summer, ganun, ang dami-dami namin mga gawain, maintenance, ganyan. Ang hirap din kaya mag-maintain ng mga classrooms. Kaya ngayon ay pukpukan ng trabaho dahil malapit na naman po pasukan. Okidoki!
0: Okay.
1: Sa lahat na po ng mga teachers, inuulit ko, pwede po kayong mag-apply sa TAPS. Nangangailangan pa rin po kami ng science and mathematics teachers at elementary teachers. Habol na para makahabol kayo sa training na gagawin. Training para sa lahat ng mga teachers. At lahat naman po ng mga security agency, kung gusto ninyong mag-provide ng security guards sa mga campuses ng TAPS, kumausap po kayo o kausapin nyo po ang aming President and CEO. Ilatag nyo po ang inyong mga proposal para po sa mga karagdagang license, ha? License security guards. Kapag sinabi ko license, dapat andyan na yung lisensya, hindi yung ina-apply pa lamang ang lisensya. Magbibigay po tayo ng additional layer, additional protection para sa mga estudyante sa pamamagitan ng pagdadagdag ng license o lisensyadong security guards na mag-stay sa senior high school, mag-stay dito sa main campus, mag-stay doon sa bagong Sterling campus, ganun din sa Rojas, Ilagan, Santiago. Magdagdag na tayo ng security guards na lisensyado para po sa seguridad ng ating mga estudyante, mga guro at kahit sino sa campus. Asahan nyo po ang mas matinding paghihigpit sa aming mga estudyante pagpasok sa campus. Huwag na kayong magtaka kung bakit lahat ng bag ay kinakalkal. Okay-dokey? Ganun lang talaga. Sige, Mr. M, pakada ka na po.
0: Papakada nyo, dito yung ano mo na... Parang lasing lang, no?
1: lasing ka, no?
0: At pagpapalam na ang inyong pinaka-Chinese sa pinaka-Lodi. Pagpapalam na ang inyong pinaka-Chinese sa pinaka-Lodi sa balat ng radyo. Wala na bang yung lingkod, Mr. M?
1: At syempre, ang inyong kaibigan sa radyo. DJ, no name, good vibes lang. Piliin ang kapayapaan. Imbes na problema. Tutok lamang sa TAPS Radio, ito ang inyong kaibigan, DJ!
2: Tutok!
1: No name!

0: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo, carpenter.
2: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter.
2: Carpenter. Ah eh, yun lang. Oo nga no.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: class, name any kind of animals.
1: Ma'am, karabaw.
2: Ma'am, tatay ko.
0: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
2: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
0: yun lang!

0: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
0: Ah, eh, yun lang.